0: Kama nywele yangu imeshikwa, sijui kama siku blighted. Dirisha ya gari yangu nikivole kama tuliwaji tarehe. Masumu na mtoto walienua, alienua.
1: Hodi, hodi,
0: hodi,
1: hodi,
0: hodi nimefika. Hodi nimefika,
1: hodi,
0: hodi,
1: hodi,
0: hodi,
1: hodi
0: nimefika.